0: Ayo, ayo beba Andi, ayo, ayo, ayo, ayo bamera go Andi, ayo.
1: Yahu wahali, yon balise, yahu wahali, yon baou.